alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipo ye narambili ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe yae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na angana.

alipo ye narambi adzikondi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

kwande ma udalila yesu ili kaliwanga ndiweka basi basa ndikumujitsa yayi wajikwondi yoko mwamba ndiwe basi kama kandi madalila yiweka basi.

wena rambi atikundi dzao kuma sunga fana nawe ndiwe aya ndiwe kabazi dia saka uyangana nga